0: Ndi chigwada mikasa barijika kana mega mshimo 22 minutes after 5 Choice FM Drive. Ni matabama nikotwanga ndira de kana notwanga ndira de na musirwa nga manda na mreze na kweru mena ndika WhatsApp line ya 082-803-5684. Hello Rufuno Tlo the DJ my brother. How's you? Nendi shapu ndotakara bari ne nikotwa zwavudi nanga ngeno ndi koni wa rumela mreze ono. Inwibo?
1: Matabama Tlo the DJ.
0: Aye.
1: Ai nendi munga wavo safari chipinge.
0: Aya ya.
1: Ai mara reason ni zura yo.
0: Ndi piyo.
1: Ya uta late. Ai ne tetu yo na musumo ni vazuti ora. Tesukinga chipinge.
0: Shuma zwavo divi.
1: Wo zuru ndi wa nendi ne o sare chipinge chot.
0: Okay.
1: Reason yo ne ai zura yo. Matabama vuti so the DJ.
0: Votora vako zudi ora. Okay. Yeah, no wonder coming with Mishimo Machiri. Hezwi vho bvisa poso riposo iba ba nwana pala ri kota dare na guri. Vako shavane ya mapungo ri. Ndo tova no guri dele. He nuri he. He transporto he BC he. Yeah. Vhathu vhono dzula vhalenga vha vha na reason tshifhinga tshoṱhe. Mbusia vhori inwi ni khoda kha vhathu vhafhio. Ni vhathu vhane ni a fara tshifhinga kana ni muthu vhane ni khori ah ndo vha. Nṋe ndi dzula ndi khou ita zwanḓa mafhini. Sorry man. Ah, sorry, a zwuka shado. Vezi kha ri ambirana vhesa mafhungo anea a u lenga. Vhunzhi ha vhathu hapa vha dzula u lenga. Kana zwithu hu tou pfhi zwi khou itiwa nga masiari tshifhinga ḓe. Ḽi khou fhisa. U ḓo ḓi vha lenga. A si mafhungo ri ri khou tou balelwa u vuwa. Na kha mishumo nga masiari. Ri ḓani. Na wana muthu khoi kutsho kutsho. Ṱhamusi u khou ḓa kha mushumo une ro no thoma na mushumo ro tou fhumula zwino. Du. Ho thetshelesiwa tshami. Ndi yone a tshi khou dzhena. Kutsho kutsho kutsho. Mara why? Why? Kha vhaṅwe dzono to vha dzema zwo lenga. Mara ni nga lwa nazwo, vha khori ni nga zwi kona. Ari muthu ane ni dzulela u lenga, zwone zwithu zwine na nga zwi ita u vhona uri a ni tsha lenga. Tsho thoma vha khori ndi u pulana nḓila dzanu. Ya, ndi u pulana nḓila dzanu, hu itela uri hafho hune na khou ya hone kha zwo zwine na khou ita zwone, ni kone u ḓivha uri ni swika tshifhinga ḓe ni khou ita mini ngapi. Ndi zwone zwithu zwine vha khori zwi nga ni thusa. Zwino ri tshi khou ḓa kha mafhungo haya a u pulana zwithu zwanu, zwi thoma na kha zwiambaro, uri matshelo ndi khou vuwa ndi tshi ambara mini, ndi khou tea u bva nga tshifhinga ḓe. Ḓivhani uri hezwi na engedza 5 minutes kha tshifhinga tshe na lenga khatsho, hei 5 minutes ni ḓo wana ni badani ni sathu swika pfhone na khou ya wana. Na zwono ri no nda ḓa ndo swika ndo to swika nga 5 minutes uri ndi swike ndi yela 5 minutes ye na shumisa yani. Ya, ni kha ḓi monisa kha tshivhoni ni ngo mona ni tshi dovhola ni tshi mona ni tshi dovhola. Zwino hu tea na zwithu zwine na khou tea u ralisa phanḓa na zwi ita. Ndi u calculator nḓila dzanu, tshifhinga na fhethu hune na khou ya hone uri ni kone u ḓivha uri ni tea u vuwa nga tshifhinga ḓe, ni tea u ita mini nga tshifhinga ḓe, hu kone uri inwivo ni tshimbile. Ya, ḓivhani uri ari ni na lwendo, ḓipeni vho ma 20 minutes before yuvha ni khou ḓilugisa o 20 minutes uri hafha ari ni na alarm ine ndi khou ringa 6 ndi tea u vha ndo no bva. Zwi amba uri ya 20 minutes before 6 ndi tea nṋe muṋe ndi tshi khou decide na ndi khou bva. I ḓo ri 6 ndi bada ndo no bva nga gate. Zwine hezwo zwi nga ita uri hune na khou yone ni tshimbile zwavhuḓi. Hezwi ni tshi khou pulana nḓila dzanu, ni pange na muhumbulo uri hu na zwithu zwo pfhi traffic, ri nga ḓiwana bada yo ḓala, ho vhofhana, hu nyimbiri nyimbiri. Ni dovhe ni pange na minute ya uri inwi ni nga ḓiwana ni khou khakhiseavho nga zwiṅwe, na ḓiwana panchara ndi uri ni tshi swika nga ngena wana vho iṅwa vhaṅwe vho ima vha ri ri khombela thoma ri renga peṱirolo zwo saitisa nga vhafhelekedza ni ngongwana. Zwino vha khori na hetsho tshifhinga tshi tea u vha hone, na kha tshelede ri tshi khou seiva ni a tea u seiva iṅwe nyana ine ni ngongwana. Ndi ya musinyi no ya ni tshi vho ḓiphina. Okay. Vari na lala no ita zwithu zwanu, u eḓela no zudzanya no plana, nazwo zwi nga ni thusa. Ngauri ni khou ya fhethu hune a ni tou ḓivha, humbela ni dzi location, vha ni sende location before uri ni kone u vha ni khou mastera uri ni bva nga gai ni yanga gai. Ni songo humbela location no no mabadani. Ndi kha tshinzhi action hafha ri yele gai na ngei ulo khou amba funi khou khatha. Bra, sudden location. No, location ine tshi ḓani tsha pfhesa uri khou itita mini. Zwino ndi zwone zwine vha khou ri ni nga zwi ita. Goal ndi u vhona uri tshifhinga tshoṱhe ni khou engedza minete kha hetsho tshifhinga tshine na tea u vha ni khou bva ngatsho. Ni songo vhuya na vuwa no ḓi zwifhela. Vha hone vhathu vhane vha hapfhi matsheloni khou ṱoḓa ya loisa nga matsheloni. Brane, apa! Zwezwino ndi khou swika. Ya, zwezwino ini i ḓo ni gumisa kule. Ya, na mafhungo ri zwezwino ndi khou swika loisa. Ne! Ya, vha ri ḓo nga 10. Ah! Ndi khou bva ya nga iyi. uvonya uri kudzureni apo badani unzana kuita vo bari mnye Lewis Hamilton ya yeah, vada kudzipopisa zvikuri ndika Formula 1 guy okay vathu vane vadzura pamurau kha tshifhinga iyi ndi vafumakadzi guys mara why Zvino zvakafunga riboni. Wewe. When you were trying to go to two more madau change. Oh, come make up. Shino. Ezo make up. Na vanozura nefara. Mikula. Ya ngori hi. Dikakati. One. Ana mtu amuna api. Ivano mulindera goro ino koda. Ah. Ni dolindera na yana ho. Zvino vathu vashandeme apa ndovona riko ita zvizwa zvingandira zvino una unwe petu ne ulenga ashwa utode fanana mishumoni dzimwe police hadzitendi izvo zvidoni kokodzera chedenda chivuriyo ndirwa kunyongwa tomori fora rafu mararabutso ini mishumoni ndisana na onori ngandao haulenga mishumoni ini muthu ane nzwa nokombera dzilivi atiwo ndina flu mara namuzi nina machimika chori dani mishumoni zvino guy nezwa na flu mara why Zvidwanga mini. Okay. Vigro vari shoko nemusha na my 10. 29 minutes after 5. Choice FM Drive.
2: Hey, Mr. Brown. You want to make something sick?